Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngali nga jagun. The land nga yabubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, Nayamburgayanga, Banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgayanga, Bugurgayanga, Jalamba, Yawanga, Abapumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.